journée venira. Aura itako. Ulumenta ko yakilo ko. Metem pesa ka lakos yung magama. Chinete umabinti ka niyang upalok pa ka. Atata ka nanara ka nulong ikala ka ma. Kisiyani. Ulang sa mga lakos yung magama.